0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasin mo. Abi, daladiri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!
4: The year is 1969, and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagimi ito eh. Para kalingawan niya buhi nalis balay. Ibutan ako ni dili sa may puntahan. Sakto. Magkuha akong pagkaon. Kaya akong pakano ng akong bagong ito eh. Na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Sa panahon, nakalibot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paasa kong ito eh! Ba?
2: Kanor, kaya sa maling ito ay!
0: Wadyo ko kailang masaag yun ang ito yan ah! Kaya ba na sa ito yun, Waman?
2: Ganun nakahigot pa nila sa portahan!
0: Mauganin akong katingatan, ganun na ito yan, Waman tayo ito eh!
2: Okay, ganun napaakan ko sa iro, masing marabis na ko ani!
0: Ito na yung laway!
2: Kanor, patandukin ako.
0: Ang akong gagan, ay mong iyong buwang. Si!
3: Classic Oldies.
4: This is MOR Classics.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
2: Hugot pa ma.
3: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa truth lang, ano ning gugma ko? Charity event?
4: This is MOR Classics.
5: Classic Oldies.

0: Mira, kung mo si Mang ang istorya, kay siya, si Mang, ganon!
1: Ay, hi, Miss Beautiful.
2: O, Mangkanor, abri na ang kortina. Pili na.
1: Time pa. Ganon nakamaskara man ang inyong mga chika beefs din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
2: Ay, Mangkanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
1: Ah, mauba. Ah, sige. Kana na lang ako ah. Number 10.
2: Okay, number 10. Proceed to room 13.
1: Salamat kayo, Miss Beautiful. Ay, usap man ilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Nadang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-60. Uy, nadibaho mang alkampor di. Okay ra. Yat-yat makinibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagan kay tanggalon na ako imong maskara. Di na ka makadili. Kay di bayad na baya ko dito. Adi ah. Panamay. Aga kong ugagan.
3: Kador!
1: Ma, nadagay ka nire.
3: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung naaman ka nire.
1: Kitsa ka. Nga nung masahin ko nire. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nire. Malayo ka na ako.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog ka tinga.

0: Dung, pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi? Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
1: Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay, class? Imagine, kung kayo ay isang milyonaryo, ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
0: Okay, yan. Very good. Oh, ano to eh?
3: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na to? Dahil kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
3: Eh, tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Breaky naman, Kanor!
0: Sige, breaky mo ka pinadyanggo mo sa manti ka ng musulod na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aliya!
2: Sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, na katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor!
0: Ati plastiki ni mo katawa, tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Yus, kambukiro gintuhanan ni. Sige, tira niya. Sabi makalos na kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapitis biliran. Hana ni. Tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, waman ako maguniti ang bula.
0: Unsay wa maguniti. Nasangyad si mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na gininig Mang Kanor, eh.
0: Tigasan? Nasaan biyan ang bula si Mutian niya? Ako pa'y tigasan? Doon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Agay.
0: Dungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Bantog ra, hugaw kaya itong balay, kiwak ka ng limpyo. Naara di ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na kurong darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa ka tira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali, diha, dugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka dili!
0: Dali, isa ka tira na lang, promise. Ay, tira na lang ko din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ayaw na, usap kong darli.
1: Pantay lang yung ka!
0: Oh, baby, diyan na ang yan. Itiwasan pa yun.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classics. The 90s.
6: The
3: 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Oy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, brado. Tanawa, pag makayuniforme na gani na, matulog na tayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili isnapi kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag ikalo. Ang nektay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. O niya, kabalog baka, Brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yung kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba kung Mangkanor?
2: Unsa? Mauday nga isnapi kay katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kayo na, tog singaw, bang bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na mura po ng taxi driver, deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na! Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!

0: Thank you.
1: This is what Classic FRC is all about.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jinjin Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganitan ito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na naginikanan.
0: Unya, huwag ginikanan, kita rin mabagoan ang bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, maing adlaw, sir.
0: Ay, sir, maing adlaw ni mo.
5: Pong-tray la. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. Oh, sige, ako baligyan mo ako bote.
0: Ah, sir. Igunan din eh, among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ng isika nilon.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto niyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dagko, piso gagmay. Okay?
0: Lugi kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Usay wa sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag hindi malas na ito ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagoy butilya dagan! Napagin makapin nga bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik! Naluhay manggod siya! Ha? Munang yatag niya sa kuwa! Babay, Uncle Inchik!
5: Babay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas ito ah!
0: Daan panagay ko, hulog ng langit ito ka bata ka. Wala ko ingon ni mo, Toro, kaning bata ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni.
6: This is the sound of Classic FRC. You feel-

0: Bisagun saan, bitan ng mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan mo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: pre, ganong pinangga madugaan ang imong asawa, pre? Kaya pa yung kabiyaan.
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan po.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Nga maayo man kay kamo amping o asawa.
1: Kerge, berbanggong ko, pre.
0: Padaman!
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, magrinig ko sa halin sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ng atong tindahan ron. Ayok saba sa imong mama. Dali dire.
2: Ngano day, Mangkanor?
3: Basta ayok saba sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Ina nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Oh, kana lang man day, Mangkanor. Pubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, mo plaster na ko na mo kulob na ko, niya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan ko, bisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kay na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahan na. Paspas yun na kung blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agagagay. Nilubong naman yung kuko. Hinaya lang, agagagay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan og 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Darling! Mutindog kong kalit, ada!
4: Agay ako na! Nipinit ang Dorian! Kanor!
3: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: This is the sound of Classic FRC.
6: Classic FRC.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Parokya.
2: Dong, ubanta sa Red Cross dong, B? Ano man? Magpa-blood test ko dong, aron makita ni mo dong na type pa ka.
3: Ay! Ana!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasinatian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo ba? Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, diligura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy, makit-on gani ka si mong amahan na.
0: Oh, apiot, anak. Usa man ni mong paliton duwaan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dugay kang apiota ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tungin mo na gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kay kag dughan pa no.
0: Nagdayot ta jud kang bata ka ba?
2: Dili pa oy. Sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana jud kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana jud. Pareho kita type nak si Dina. Damay! Darling! Ang bato!

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakaibangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simbak ko!
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap naman ko kusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Pwede maulaw?
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungudyo kayo. Kipos ang manirado na ko sa dahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayaw ako ko!
2: Ayo!
3: Napahirap eh!
0: Mag-ubana akong tindahan niya. Akong tabon mag-ubana.
2: Awa may labot! Ayaw sa panirado kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun!
3: Nagdali! Nagdali po nyo!
2: Magdali!
0: Tisa! Pag-unos nilim mo. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Uy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot rin ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Kahan ka na mo, Ron!
2: Papalitan na may iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Kuha ka ilim nun, o dili!
0: Uy, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata, pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila ba yung daddy mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila yung daddy mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalaman na yun ha!
3: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siya kung darating ka ni...
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Dance Classics.
1: MOR Classics.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman ay muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman ay F.
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Nga kasabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Right.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manong bayad po?
5: Ilan ito?
4: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
6: Hugo the more!
7: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?
2: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big Express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa si Mangkano!
2: Hey! Mayong buntal din yung day!
3: Magkakamor, ganun na lang siguro ang sasasay mo. Late kayo ka!
1: Late ka!
2: Sus! Tuhuman mo! Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may!
1: Halang ka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak!
4: Maganun, ganung late naman po
2: ka? Alang, hindi ka malit. Tanawa niya akong katsatlo. Papa kayo, nag-eyeball me!
4: Kumpaagi na yan, no? Eh, napisik ka man, Kanor ba? Hawag ka mapili!
2: Tanawa, tanawa. Okay ba? Okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo, okay siya!
2: Eh nga na dapat imong checks, delay imong checks, mura naman imong mama!
5: Oh, Kanor, anong late naman sad ka?
2: Madami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor! Pakalintura-kalintura na pugang kanahana ka, di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Tingog ba nala? Pagpakuyap-kuyap na lang ko. Aya!
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malas na.
5: Kuyap-kuyap, dahil ka niya, ha? Ano ha? Bumbong at nakaling init na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagan salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karong umabot na eleksyon!
3: Dahle! Kung siya manang kabadha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ngadlaw diha!
3: Padamay, padulong rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Huwag kang buboto ko, di mo? Di, kung buboto ni mo, no? Dawaton ko lang ni 1,000. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una naman yan.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
5: From the year 2000.
8: MOR.
5: Classic. The 90s.
8: The
5: 80s. The 80s. To the groovy 70s.
8: MOR.
5: Classic.
9: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
11: My only radio.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
0: Natatama yung thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa two burning houses, kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets though.
2: Oh, di ba?
4: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: problems.
1: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin, ang sorry at I love you mo.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Tumubirada? Tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot? Isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman. Pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon, sulayan gina ko na kumotor kay bagoneng ribor ni Bilidyon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mahunong, kini para ang chicks kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pabor kisto. Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gare. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandiay.
2: Ay, dalis ka rin.
0: Bayre ng bird. Bayre na. Wala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko naman ihaton.
0: Ihaton.
2: Ay, kuwang.
0: Hatton yourself. Wala ka na.
2: Ihaton, sapi.
0: Malamay, charing mandiay.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Hugo the more!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gidbala ang pinasahi.
1: Oo, tubla!
0: Kay sa tanan sa ila, ikaw lang gid ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Tekener, Tekener! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay yung kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Dong, ka nang pauban ni Rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata.
0: Kanang paminaw na ako, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
2: Ay! Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kabiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Ayaw!
0: Selips. Ipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasanginli.
3: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalok ka kang blaki.
0: Sumbong na. Lips sa mong duha. Siguro, dali dito. Lips to lips mong blaki.
3: Imo mo nang gilips to lips. Uy, Mang Kanor. Anong imo mo nang gilips to si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo mo nang gilips to si Blacky?
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Tay? Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak. Pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kaya ano man, Bitoy?
0: Ako mong gong gikisa na kong classmate.
1: Susadak, liwat yung kay kaskuwa ba? Unya na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang surams!
1: Padabay!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop. Buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutson. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan, kay pwede man ini nga himuon nga kalo, kapote o kunpayong. Sungit ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini nga nagikan sa eroplano for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtuka.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!
3: Tayong

0: här jag ska ha puss, baby oil.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
4: Hugot pa more!
5: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
7: Easy! Take it slow!
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti kabi!
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Tod, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pagilikas tong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako kasawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kay na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga di akin akong asawa, diri.
1: O sa dito yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di lagi kumukuha na yung produkto.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Pre, dudalam gina gina paminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 kakontestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Puwerte!
3: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits Kaleva! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Tanawon sa nako ng liko na imong bagong nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon. Kadyot lang. Tanawon na ako kung asa ni siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!

0: tutay?
1: Murto man. Ang pinalagpad kay mo, hindi ka makuha. Murto, bien murto da. Pate ka man imo.
0: Hindi tay, ah. Hambal ni Yaya, may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita Yaya.

0: Hugot pa more!
1: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
2: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.
1: Hugot pa more!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Wala be, nakibulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labaw sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may dimalipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po ni inong maoy, di po na akong kauban din.
2: Oh, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol!
0: Oh, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan.
2: Unya, Mang Kanor, ano sa may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat ba na ko ang tanan? Ako may mang laba, ako'y mang balansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako, ganun iya kong gibulagan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay, dili, sakugaw na.
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili ko okay, sakit kayo. Darling, hello, darling. Asa ka karon? Kita kami, emisyon na kayo.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito, sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

0: Eh, pre, ganun kayo noktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Pagdaman!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara magito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Panungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko. Kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Ya karahurot na dayon.
3: Subot pasabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Tanaw niyong ulo na ko. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mo na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo maikaw ng pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagbata mano. Abtek pa yung kayo, bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbiki kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Bakbagi pangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay mabisag di rin ka pinakatoy ka mupuyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya wala ka. Tila yung kasko ha. Lagot na yung kay kunang ugangan na ka. Kaya yung kabulayas di rin. Kay gayon lang yung kunin mo po. Alam yung kay panahon sa buha. Pantay lang yung ka.
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya.
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko ha.
4: And all the information you wanna get.
5: Sam O'War.

0: Waiter, alin tadi waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga na mo na yung burag panos naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir.
2: Abaw! Puwerte!

0: Dalagon ning maong iring oh. Sa layo arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
0: Oh, ganun nagabian makakanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pastila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko.
4: Hugo pa more!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaibigan.